Parsan de hia linge cho nagar se zong gyu je chok be cha de nan phe zam cha kan le ju hue yam zo si bi ti bin de cho xia zhi ti ting ti lo go zhong ki ki xia zhi jin dun na cha ge jin pe tang bu to be pi chung zam zhi xi xia zhi che zhi pe zhi zhi duo ji la ta qing wan la zhi xia zou ti nam ta de ga ki zou che ti ju tu nagar se ke ju de phe guo xie ki ju du ta Mwen liya tia xie ta, tine kia xie ta, gyok xie so, tun bu ka le ye di, xiap zhu shi bu, nanyam tiyo bu jie chep yo xie. Xiam liya, kan le ri hui, yam zhou xie bie xiap zhu tiir, nyong zhu xina shou.

Lezen ki juk tu kumu lingi tu, lun zi zong ki chab diyo nan pi, lo zhong gyalu si pi siab chuti ngam ju xun du chung. Da siab chuti yin ni, cha ka jing pa sun bu top xa. Siab chuti nan liya, po mu pin chun, dong lin ki to ni, chab zi ta, xie gyak zi chi chin. Chab zi ti, guang bi guang chi zhao si kun pa ta, yuk di mang xin, lak bi chab kir chung mang wo yo si. Jena, lezen ki juk tu lingi ni, lo zhong gyalu si pi siab chuti sen zhuan na.

yem cho yo na ja sa chung je yin de ye yem chu me na jang kong ni ra je yin na re shi ya chi ti ng ma zhe ju re shi ya

Mingara tsaza wunna beishinbe zemling pimpe tuyukab didan dunze ina lungbu kalir tangwe tsamantir bangdaan jangu dingi wudataan wujju zemling ki ngingam ngu warache. Lange kamsang. Tuyung kalma sumju sinjung yangyan shebe royan ki trushu di ina zemling pimpe gangze pilu tsalabdaan joje ina debe lunde tuyi chenpe medo ririshindaan jawe zemling pimpe gangze pilu jodun lushe ka chik Rinpe lenge zu nawe su su mingpara chakyu inpe lenge ne tulu lu nga senjo naro na. Tiang, chuzu ye damu shilu che di nga zu jilu jikdong gubi gubju lu gabiu ki yangda tijik sen na to. Lu she tini jilu jikdong gubi gubju lu idali nzemling pungbe chudun lu she idali yarga shiba tiri sen tang.

gyoze syabse ni minam ki sanbe longchu yin la. Si thi, luka ryan la mi zhuwe gyewu nyungxie zamsi shi. Rangi ki gitop si rata, pame shuki, jangzun che songtu zhewu le chunghe lu xie ki, minam li yin ni zhonan jingu ta. Gesan tunpu, mixi kechu dienpe, pionjong kui ki lu yan lang ti. Pyutu chungwa ta, rintang che hua, nyongxie che wajie ki, lu xie gyunzin ta, kongpi dunggu ti ni. Tinggab xiongge xieba xiemi, chak tu bepe, genzhi si tu, kuryo si. Xiemu nunzin zhoma la la, cha xia hui na, kongki, penge ki, jing a sangpu ti ni. Mang xie ngemu mang ta si, da yo si. Tiring kui mui chokpa nambu chor, xiemu kong ne da nao hui, bu shen ki mang xie, ge lin da bu xie bu ti, penge ki, ngelam tu bu gu hi. Xie ti cik dinze sri tu, nyok chung chi mo, gya chik pyo le jin tu, mok chung chi mo. Yoku rok chung, chang tang ca le jin tu, yoku rok chung. Kung gar zo ho, sui nam xing le chi tu, kung gar zo u xie, dang yo shi. Ma xie xie ci mang bu xie ra yo ma shi. Da yin ni li, kinan cu, mang xie ti ngen tong ti ji si nam hi na, bab xie ti chuk bu xie ja yu za, gor xie ngwe ne chuk bu xie ra gyo nang du. Che ne xiam li ya, kinan ni, ge ling da bu xie pi, xie mu nun zin zhoma la ne da nao hui, mang xie ti ji si en shou.

kang jong pu chu nyam che chok pe da nan pe song se nye me gyu khu chu ti rin ki ngan chu mi ri yang yen si pe ri zi li chen ti ju cha so sham le ling ge ne mu thu chi ji li chen xian ba nam sen jo na shuo

0: Mozambique ta, zambi wei shu, cheng zi ngam le si zi zu yu pshi. Sanne di ke, cung tu le chok pe so chong chep kyu, cheng zi ngay shkong nu bu den pe, sanne di ke, xin dian mi na ka chi, gi xin tup di. Lak zi ki nu bu ta, sanne di ke, pe ge, ngam gu yu sang bu tup yu ji, ngo ju na xia. Bijin ki tu su, ci ge yin ni, cheng qin u cho, Turki gesa Ankara chosin yubata. Yiren ki de chong song hui, jie tui zun zin, Ali Hamini ki, turju zi gunyir hui gubtan kishin. Hoar mu zi cokatu, larya mokchu lan yubshi. Yiren nyanjor ki, nesu bi warisi bi ino. Sanedi ge tui su, ci genin ki torin su. Ge kubti lukyu ki, saja mangbor, barge ki, jacha ki. Deji su, arijo ki. Yiren ki tsukyu mingsi le, rigor sabi kato che gui che yu ji jubma si. Nian xie gong kipta je pi, yiren ki du num tun ki tang zi ju qir sun je ki, du yun nian chuk ju ki wang che qir tin je pi. Yiren ki ni tu huo er mu zi so ga nian jam ki ju xin le che gui che bi je ju le, ya lian nian bu lu gu yin pa kipta je xia. Ari ma ki, zhong yang meng ji pi, ari xir gu ki tu cu zi du ni, Jisuo zhuwe nian zhuo to ne zu bi ti. Ama ki yiren le dong di nun dian rip tan rinpo tang ti. Yiren ki huo er mu ci cuo ga gu pi. Cuo zhu sum le qiu gu ji par. Ya lian luo yu ji ju xia. Eri ma ki zhong yang meng ji pi. Yiren ki qiu gu ti ta. Ge ji qiu lem to gu xin yu pi. Nian mi mi zir ki cuo zhu ru mi gu xi shi. Yiren ki qiu ju di ri le. Luk tun ki gum zin mi la nian ka ya ha jang qi wo ma si. Tato mang sam jok bie chui dun lie, nguan se nga ge yu je ju yu pshi. Eri hua er je chum xiong ni ri cak bar to ne zu bie war si bu yin na. Che gui ti da lie, eri ta yi ren ki, da wa chuk bie ci jub dun ni, sam si chen toru ming da gui bine song, tui bab le cip chi shu ki rin bor chung u zun yu. Eri tu rin bun ri si ki bie wei ne zu long tu chang ti, ta din ki che gui si gun ni, cho ni pi sam si chen toru. Ming da gui chun, eri che gui xin da jie pi, dup xin ni ngay par yin pa tang. Di ming yu ni, tohe ren le, da da chak bu dong yu di shi. Eri bun ri ki, yiren ki, he er mu zi cho ga ki, zi yu sa gong su bi hui cha ju ti, ming nam ki, tang lin chi tup che hui. Ngay ba tu, ya lin nian bu lo gui xi ju yu pshi. Wen gan eri cho ki, ngar xin mang sam ju gui zi dun le, nu bu ding yu pi, nguin zin che xiang. Eri mu tu ti yiren ta chui mu che di ten ju chui tun jok tu pi zui lin che gu yin si ju yu pshi. Te je yiren yi si lam chui zo ki chui pun ka li bu bu hi. Ji suo zi wei nian jor to zu mi bi ti. Eri yiren ta eri sam si chen tu li. Ji ge ce jin che par gui dam cha bu dang ti. Zian bu wang yu ta go go lu ti ki tui rup ju di xin. Ke si lam ti ru zho mi tup si ngan su gang go u gu lu mi si ji ju yu pshi. Yiren ngen jor ki zi gen yi ne sui bi war si bi yin na. Yiren chak jie bong di, khata mu an bi yi zhong yang ji ge bu hi. Nian ti ri se zha bi di, eri che gui le, sem ta zang jie ki, ya lian lu gu yin si ju yu pa tang. Yiren ki sui bi zu lam ni, num jin chu zin tang, cung zhu huo er mu ci cu ga gu pi, dian jia ki zu lam bu xi yin lu ju yu pa shi. Yin ji cu to cung tun, cha ju xiong tun kang ki, zi du ni de ke dang ti. Nian ti he er mu ci cu ga gu ge, mi mi nam chu che gu po yu ji ju du. Tian ni zi si ti chu zu ni chu zi si na, de ke dang hui, cu gong ti chu xin le che gu po pi, tun gin sun bu ti yin pa shi. Kong se sen guru nian zhu xu ca, xiam le lian gen ne mu tu qi zhi li qian xian ba nam sen jo na shu.
1: Di tan ni. Kirangi sujo dingyu.
2: Pasi gangi zanyi angda di shibi ne, gyuji tun yu ta, shibshir gi che jin sebu ton tubi, lo debu nangcho.
1: Jengu du zanba, cha tang nga zi nyung zam gyubi ne, di tani ya pindo yoshi. Di tani, kirangi shibu otu yu.
3: Xie la zubi ji li ya, kumbu gya bubi.

singanam so gunkum sa ngana so ngarkyun si mi ri yangyen si phe ri zeli zhe na jian song chong so ngani thing di le zen ki zo gong bo ge chu hi de rin ki le zen na li ya kwe me mo tu ti leng ge so sa tu phe se nge mo si be nang ki nang si ka chu bu ti nge bi su gu hi de rin ki le zen na li ya kwe me leng ge so gyo ku mi zhu we song xie ka jiao song che ji xu hi

0: zhen gu le zhi, bie na guo nga le cian na zan kuo zhi le, guo nga zhu le mua xu qie, xia jiao ba qia jie du, jian mong bu ong gi, xie xie de nian sa de bu jie mong dan zhu xie le zhi, mong mong bu xin ju xie ba le, de cu xi le zhi. 南青直播所点点点给本节目都给弄点充满的动产林，等你切磋咱就直播用啊，有充满切人逻辑啊。
1: 남옥의 튠지, 회계기 남내 연준쇼. 간들힌게네 센신반이 중야미마 군협 룽친 리군기 회계 진남이
2: 중앙마망근치바 룽친 리군원 월등 진남자 암끌라 쇼디 림츠나 아마루 시그미 글랍청
3: 조용 맘만 괜치와 롱친 데크 오스클라 천남지 암클라 쇼디 데스 아마루 시미 랍청
4: 다나 슬툰 스켈라 지피 브랑다이나
5: 다나 워클라 스탐지 조비 통티이나
6: 산지르 근디
7: 사글레지 깡깜성 제시티 때를 동영 농촌의 년천의 지첩리 공 월클의 전람지역 산지 근대 림슨라 삼브가스시 안나 당디 림슨 점 현존 바브던의 도르지인
8: 안 현존 바른 신소인
7: 당디 산지 진 능둔을 주는
8: 로흐 말흐 사와즈그니 니지 제캅 돕신 즈긴족사 돈신 비코르당
7: 마트버그니 지 돈디 외출지 토사업송니 레르 처통망 프로슈군타크니 판독바 시밥시지코
8: 춘훈성친 마멍스중 당 향리 중시 부이 냠제지 Tsunghunna zhangduk jidan xing xik tunzi xercung xe linzgan xiawar gandil tongwi cunda cobi gordang.
7: Lor ngi charangul zhunga bierang, wajung ji arung zhugbi yongbubub jangu ji chanyum chisala lipar shkandil tongzi yopikur.
8: Gansu xing qin ganlu warga rang xiong ka, le xi jang tang cun zhung kam shokhang danda songde, rigni yakur darji xiong yakordang.
7: Salang ni chintu war ji shjiglam hongyan bab cik ji kangbi ghalal kapikur.
8: Yunnan simchi nyerdi arimu sarwa jidi, gangzhung torgang ga li sarwa zumzhin yu bikur suyin. Shunay tangdi sanjir ji shibti nangtun khala sanru nang.
4: Dana siltun shkela jibi varangda yina.
5: Dana wakil shtamji jubi tongti yina.
6: Sanjir gandhi.
7: Daka likung dibi nizil, nirjin gansung tung obdenjig na. Abjiji gmang tsu tang dewa yo ba ting. Tang chung shtan ipshi marung wii jekabji donchin shigri. Shichab suji Xi Jinping gi. Nirji tang alugxu abdekag ting. Lagbar da zhongyang keli ji. Nirji alugxu ji kochul ngansung shi bi leidun yagbu uchabni. Huanjur abji tsuk kochul la hichin matab bi ngansung shi agi shibdan yo. Tse juzhan yin. Arjiangu ji alug weishul ji tagzil ji larang lorji ji chasil tohib dolo bar di. Tungwa terimbu mshchik tung tungshir nga tung shiwar nga tung saar shchik sinu ba ting. Shengchin tung sa kung, dajil jilir gali gulughun jintung shi zil, chundumu tungwa tungshir ni tung shiwab dung tung saab jil sinni, ar jiongu ji gulugh wechul lan gansung ni dung tibyo bari. Sani ka qi rangil ngang gongpil ji peishuk sarpar chambrub shi ba ting, gulughu maalag sarpaam zigchin hichin shi tu, gulughu maalag pansin sabri yorguri shi ba ting. Adenjig jir demkhi chasilib chun yungni tor dangni. Nerji shtobchin jekim zikchin mchuk sartung xio bari. Ardaadam biyab darchilta, shanshi reikwang caloo calung ganchik gongsi tunjil kilta, gulogundul na chasin shtambu ting lechul topir goni korchul upsi xio batin. Shigidil conzin comchin ning leidun bi, chansin jir tkhani ting nonkhi suk jib shetang la zamnin jir tashin yu. Jalo nirtung nirni libida dangbur, shichib shuji Xi Jinping gi, Shanshi Ruiguang Caluk Calung Ganchik Gongsir Shtukshim Norkib, Shatim Mangpu Nyamdab Jenni, Kochulun Nyomjig Shito, Nirji Kochulun Gansung Nipa Cheratungi Shibdaniyo. Chichibshu Jin Zabdunag Nangwi Kashukhtar, Keli Ji Dalu Chansanji Longkur Shibshir Nyamso Ting, Digchi Ji Ngomunab Jengen Nghanarta Jashir Shisani, Gayarti Ji Gluk Wechul Manghi Dinsum Ji Gluk Kochulla Niyo Jin Gansung Shishio Bari. Keli Ji Gluk Tungpu Yi Liri Khun, Liu Xiaoping gi, Gayarti Fsen gi, Gulug Weichulub Shetsil Jemturun Chushin yu. ngatsig namshi tsaa chibir kab, chanchin kikka korchul talar ganam lagdik shini. Ologor gimku chihir kabs, ologondun nipa chihin donpulub shibating. Chabchig soluk tunkung dangi jabsuk shini. Nikhi yoki gamangtsi tachi galog weishul ting, keli je tunchil chi galog weishul tal galengil chukbi korchul ngansung upshishyo jibjil. Rdoson na galog ki korchul chi abdangdu urtawiyin. Manghar abjang uchi abchigichir nyomchig shibbi galog kanka dosul upsugunchuk shetzil, dun dungshir gani yin sambating. Di galog weishul manghi je tinsam ting ayarti ubrojir, arngipi mangshir tambu tangyo. Jacob Pejir ayun lankanka sanjin jansab ba, li chao yi. Jacob Pejir alan ni, mdilob shugni dosul sugni ji tunchil kochul leidun yikbu utibjating. Galogchul dosul jib jantin gansung khachir tung jirin zibchilar gandil shini. Galog weishul manghi je tinsam ting, ayarti dhu irkab ji galogxib denjig ting, dambi ngang kochul tab jirin gansung bsa jin shibjil. Nirjib denjig na Jacob ji guanjur upchatsuk gongpil ji gani wishab irangshin ting, tabji irangshin ji aganadun shigri. Chichib suji Xi Jinping gi, galogxib dhigishab jirji irtang sabda tunga ting, abagmil tanyung ting, abdenjig dangi, dunchung upshuk chi, kochul uptanjir. Shtabdan arigni ji ji galogxib maalag gangjug zigni. Nirji tunchil ting zachu ji xajir shkandil tibi yikbu ushtunga ting. Jacob ji nirji abdenjig lan gansung upsha gisi nantunag nang yu. Galog weishil ji argimkum jugnir ngang mangtandru yag nambin dant. Arangjil ji galogkung ji galog ndonsil ting, galogndun lawa, galogji nyomjig gansung nipa ji pchin yungni aramba tur tungshin yu. Manghar arangji ji galog ndonsil, shtungwa terimpim upshil yir galwa ting. Dair tabi upshachun na gulashapi ang tangpu yinshin. Ara tang yorub nandil, jagar, njarpan, arasa ji ji galog ndonsi ji jimpur liir gal yu. Dair tabi lorji arangshin ji pchungil ji jabda, abzainjir ar donham mambi nirji ting, larji nirji galog ndonsil ji sambi abdatang nika jacha tig liir gal yu. Dito ni arangjil ji galogxu ji jibsa tibi xara ting, tibi bagmil ta jira tsumba ting. Chabchig abjechi nirji chumrim jirduk chimur kartal yipu ushchuk tab yu. Arangjil ji alongul ashtensi cheti ji zonil gojig sakung yinbi ngini. Fchada dambi ci abjini nwar. Shenjan ka longkurndi bagmil galog nyosung ka shchimburdi. Nanang lo shabi nyosung abshachun ji gdab ani san yu. Jacob logta shenjan galog xo chalokung si xanjir njansib ba. Liuban longgi. Nga ci alongul ji nizil arigni hong maalga rambur ting. Rdoosul gologchil dibbi rtabdan rangshin chi abjirkul lar gandhe tang wabjil. Nijig sarpaan zachul abdalan shibbi rtungcha gangtab rtul yu. Dedang chabjig nisug tang nyanshi thagsil sug namang tunkung fchigjir charangul fshiba tang. Gologkung tang gologcha, gologchil, nisug sug tanjur nyamgil chi korchul malag zigdi. Warsang rangshin tang galamgil rangshin chi galongul olguni tibi rtambu tang chonchun taba tang abdainji galengil chubashig yung urabshiyo jib sung. Qalogchir, qalogxu tunchil ting, nzachil ob jitil shiba na, qalogxu maalag sarpaam jugnir nzigji rtibi lhatsikhi yinba ting. Nirjib dainchig nganlan ting, ab jemang huanchur korjig khadul yungur shibbi rtibi agmangshi ob jikul jigri. Manghar, arangjil ji gamagsil tonu na jolum shibcha shibda na chani pchungu cikba di, shangchin ting sakil liir gali qalogchtung nipa chir nidan shin yu. Dali vchada chigbi ci samchin yin. Lor ngansin che charangul junga piren korchulub shengu tsikbi, chi tonun tajig galogunjin leja tumarti. Shambay ni anguay warji rtungfu jabja yemi che chi tonun tajig galogunjin leja pchun yungni fchun santi wechul rtungu tsikyo. Jacob logja shanshi tsagil tonun gongsi tajig dodun bi durin shumba, li biao yi. Leja rfjo bi tajig tsonzun up songchung updikchin, Nyanglib suq lalag cheti nin dijib digchi war tsangmar bad yarangshdin tsonsin tabi digchi ibjil ubi. Sasig nangkil che digchi ibdenjig chasil tur nidin xin ujib sung yu. Huanjur dung ujizug gongpil lan gansung dandig xeba ding. Mamang mangzug zheng sisil ngang gayarka dhu tabjirin galan dandig xa chil. Dacha rangjil ji gula shabbi shbejig ding tajig nyamjil gulugja chihi ibjani. Nirji tuankung dung gulugjul targzil ab dugshug si chabbi ganil nidin ngang setaba ding. Lashin galogcha sarpa to jir dhumchi gamangsi rtambu tang yu. Jacob logcha gongsi Jacob logcha gotung uftayni ji chichib zotin gwachin, dhouji yi. Jacob logcha gotung uftayni di, abjianguji logcha korchul ji gondum rtayni yinbi chani. Chutsul nikhar zabshi yarang abjianchil mipar korchul upshi di. Nikhi yoki galogcha abdayin jigdang rtambi ngang korchul shiba ding, ཁལ་ཁུར་དམ་པོ་དང་གོ་རམ་དམ་པེ་ངང་ཁོན་དུན་ཤ་ཅིང་གལ་ལ་ཤ་ཤ་ཡོ་ཅིབ་སོང་ཡོ་ལོ་རང་ང་ཚན་ཅ་ཆ་རང་གུལ་ཅོང་ཨ་པེ་རྩ་ནན་ཁལ་ཁུ་མ་ལག་སར་པ་མ་ཅིག་ཁུ་ཆེར་ཏུང་ཨ་ཏིང་ཁལ་ཁུ་མ་ལག་ཕན་ཚན་སབ་རི་ཏིང་ཨ་དེན་ཅིག་ཉན་ཤི་ཆ་སལ་ཆུན་ཡོང་ནི་ཐོར་ཏུང་ཨ་རང་ནི་ཁལ་ཁུ་ཅམ་ཅིག་ཅིན་མ་ཅུ ni galog ji ni war chungchir ni chungsub war suks ab jinchil me pir galog ni stambu kondun si ni nirji jekab topchin zigtin lan dagchur stambu kondun si batin chungki ignam bi tangrabchin zigtin lar gani chimbu nan yo jekam nirji ju galog khisi sa chung du chung ming gi nga chi galog khung tung

0: me ba chong thung la ma je nga la nyu
1: yim chin lo
0: kali si wa chen che no za kha ni na ba chong le pa yo ga xiong

0: la mo tong ta che li me pe kha che nyong ta ma thu la song zo sa tong da ra ma ju phe tong ha la ma se ba e song o chong a mi nyam ta ji la phe zo
1: Nozalo chomashilin ala nyuno Harangri pavi chila jirwa me Lhasin cho chumbi yela pe Chumbi ayam nila jata son Yin chome panyang na mashil pra Chingwe langwe chanamu nga jayo Tatong tse tsem gi jang Langwe cho Lhamo me jang lhanda Zahwe cho Meng lanzi de lhamo ta jang cho Norsang ma chun de la Jisa solo

chakpa beba jinnu gi yu. Rangnu jokchu gi shiri gi tangchen du zunju gi jiangxi dian jitub che yu. Lelo yi jokta le tar jitub che yu. Xinyi gi damga yi la jia jinnu che yu. Dengyi da gi guyandu kyu jitub liya be yu. Misi sangbu chakpa be yu. Longchu deji gi tijin. Kecha ni sibli shorwe tangkar guibu yin. Nili shorwe rida shawa yin. Zhongle tarwe gilin dachyo yin. Tuele shorwe sinmi nyamu yin. Shokze ngomne nampan chusyong. Pangze ngomne changtang jimsyong. Zhuze ngomne lalong gyesyong. Gyeze ngomne longchin chusyong. Longchu deji gi tijin. Cherp shakshado babgintu. Dini namgyel hamu chedu ngajia penzunia laksam chunbye kata karpu myndun siwata lentu. Kijegi dunga chunbye jinchab siwata anamanashi. Masi zonbye tamu chewan ni jikdingi chunyi le gongdu mikyang. Kijegi na su ni rangi kone nyonggob siji ang. Nye yigi tuisum na chowwe jakdang gyebye medo so chu. Maungbe lamkar kecha namla siri nishun ki wenda mujing, gunchu silung ki chiji mangsing, chamzi jangchar ki chepchu yangyang nangsing, gidop ki pe barwe nga chalung yongwatang, rangsing kenchu kuyuliya penki chunken ki nimutabu sikdo gyuwar mu. Zimbo lingi, kongdo lingi ne sen chubu ni benzi shimbala ne ti nambie ki dung ki mikcho si bie lukzum ti chi. Xiamni ya, soru denzi nimla ne ti nambie chi zhen long ki nindam si bie lukzum ti se na du. Chi zhen long ki nindam, soru denzi nima. Zongbie tamu che guibu ni jik ding ki dogdo mi bie chun yi zhi. Rin ya rin la, tong ya tong we, jang chi shi bu sum la, di da zok tse goy ren du. Goy sim ki nam kien ngoy su, ki du ji me chun zi lang long du chik sin chi. Nying ni we lu bu nam la, tin je chon na yu ngi di. Lo sim chik du tun bie na da tang, lam dun nan ken ki gi we si ngi. Yu ri ji sim kong bie lop je yu che di wa jo goy si. Yang yang si le chen wa di, zwa mi rin si si ga yin. Cho xian xin ne sam chi. Tu zhen ni, mi zi gyu rim chu, ni bar du chen yi yin bie lembu si yin lang. Gyu rim di pali ya gi zi, chua sabi si gi guo zambi yin bie, yi qi ta bop qin bu du nye duen tu gyu zi. Qi zhen gi sab ke luan die za tang li ya gyu zi, kui sim gi sab sar, nying ni we lupu ke jia ta zi we dem gyu bie bu si, dian ma tak bie ka sang gi ni chu qi si sim li ya chang yu. Rilong gi kyun la sir to gi nasi lup si, Zhe san min bie ni dong ni ni lu dung ke tu zi ti liang. Wu jia tuk zhe tong ma chung xing. Zhang zi sum ki rin lang. Gi gi dapu nyam xuan tang. Du gi ku bu

0: 토체 나 주니 그래서 토체 그래
1: 그래서 깨라 토체 어
2: 직튠 속배 도시 템포르조
3: 양규 럼프 사바라 베베규
4: Senke number 2, Henke Gukamsa, Shamla, Jiktun Sobe, Dushi, Dempurzu, Gangtu Lumbusabar Bebe, Gujibe, Chidi Litsen Shugi, Tirinwan Lanang Soki, Luptun Chiki, Misim Chiktu Dube, Gorse Rona.
5: AI Tumi Nyantu, Turam Sabe Mozar, Henke, Gukamsa, Nani Mitab Jinuki, Nyantumba, AI Jumi. Kirani, Nian Nian Zhen Xu Bie Li Qian Xin Du Ge Shu.
4: Alasha Ni Nga Si Ni Nian Pe Yu Ni Ba Gu Yu. Di Ka Mi Ge Ki Jin Ta Wen Yu Tu Ba Ma Si. Ta Dong Mi Shi Ka Ki Le Chuo Chuo Ta Gong Ba Niam Xi Ki Bie Tu Che Di. Wu Zhu Le Di Ni Nga Mong Ki Pe Yu Ki Tu Le Pi Ge Le Ram Di Tu Ge Yu Ji. Nang So Tie Xin, Tie Xin, Zai Gu So Le Qian Yu Gong Si. Kuo Kan Ki Zhu Jin Chu Jian Hua Yi Ju Yu. Lo ni shu yi kong tu kong jiang su ni a la shen tu so zhe zu bar yong wa shi sa dong yang wan ta ni kuo rang tong er di ga li bie ge ki cui gam qi xu ti yi sa ne ti ge mi shi ka ge mang cuo ki xin zi kui bu ro duo qie ba ta le zuo qu bong bo niam xi ki le ne dian song qie bie kong jin xi lo di bu a ne ti xi cu tu bu chung yu ni xie kong nang suo a la shen ki mi shi ka ge le qi ba ta mang cuo Gilokki, Tumi Dungil Hazamla, Misimla, Chuki Jinbe, Miri Tunjiki, Samlu Chepsiki, Lopchensi, Guji Chepsi. Lopchen Tini, Kileki, Samlu Chepsi, Simdun Wujukta, Mikumi Gitsenle, Namon Payula, Chuki Jinba, Chepgun Chichi, Tagor Genchi, Mirab Sumki Densum, Tasum Mina Soyong, Jigdin Purgyuki Puktun, Meda Gunzin, Sola, Mine Rinsi, Dingsa Du Chimbata, Jajita, Jimdun, Nyamgu chua chi len so ki namba na cho nyam tu je bar che di. Ji chi lmi nam ki, ri lung ge ne ala shen ki, nyang ngam tang tu si cu du yu tam si be ne dun tir, ka se xing tong ju su gyur be len dup yu. Chi len ni, chang le de be chi ru ne yong we zhuk jun ba cui si cu be lo de nang ne yu. Nang so ki chi nu gyu tu ne be ala shen tu sa ne xian ne yong we zhuk jun ba mang bu yu. Si cu ba ne ding sa ngop dun chi be par tu, lo mang bu xing. Zhuk jun ba cu, sa ne ti ge mi shi ka ki mang cuo tang gun de dar zi xin da zhi gong zhi che di. Tuen le pi ge, lop su tang men ju so ki, kia gong su ngui zhu ki gen zhi chak du lang yu. Lop zhi to, jia zhi nian tong ki nang ba mu tu ne duan xin yu. Ho nen ki, xiu na jing wun shui yi lo ju zhu xin, kim zi le rok gyur tang, chang ding ki le le bang ar qin bu zhu du ta yung che yu. Nga tong mar, di ga yung gup mi shi ka ki mang cuo ki, kang si ji tian ne nga le rong ram tang nyi nyi dar ji yung che chung. Si, jing wun fui yi jue ba tang. Kong ki, nye zhu ba cang ma tuan da chung chung tang, rang ki lian gen yin bie. Chu ki dian bie, zi sim ti mu tu gu ju qi du chung. Si jue ba si, pen zun rong shi qi bie gun ding ki, ne cu chung za nam ji du du di. Mi shi tun ji ki, chu ki dian bie gun si du gul yu. Shen dong ni yin bie bie gong ki qi tang tu xi cu di, nyang am tang ki tun gong ki de ge pu som cuo bu xi du tu yu. Sa kong ge wei tun le nyam le ni, cuo ni ge pian zun gu ba tang, ni ge ni pian xi ri, ji kong ki zong mui mui nga nyong cuo nyam zu qian xing. Di ka mi shi ka ki mang cuo tang nyam tu ga jie bie tu qian ne, qi tang li ngui mar ki yong bo tun ba tang, cuo wa ya bu gi ge chung yu, ji zhe yu. Long yin ki gi gen zhang li yi neng mi qi di nyang am tang tu xi cu bu xi. Bia qia mi qi kong le, mi na suo yong qi gui. Mi ri tun zhi ki, sa pion dok bu shi zhi ku si mi zhu gu cu sim ding tu dap ci. Tar, tan cam song yong ta, tun zhi dun gu ki, dong gen qin bu xi du ca long yong yin shi. Zhang yi yi, ta gyor ki gu rim ta, mi ri tun zhi ki dem gu lop cin ki, nang tu zhu di. Ren yi ki nyong wang wai ta nyan zham ki, mi bi nyam zhu qie xing. Kong ki lak sam su mi ki, ge chi yi, san yi tir, yu bie mi nam ki, sim gui ti bar qie yu. Demo wa zhu hai yin ki nyong cuo se mu nga. Lup tuan chi ki ngan cu sen pa chik du du song. Lian ne dian song ta li ki la di ne ngan mong ki pe yu zhu jun ta tan zam song yong qi ge yu bie. Li ki shi shi ni ngan cu lop zhong qi wei bu xing shi. Ji zhu yu. Mi ngwa ma ta qiao wa ngwa ma. Zi sim ngwa ma chi ki demo wa cuo nyong cuo nyam ge chi ge chui du ta gyur ki gin zhi ta

미리 튠지기 낭튠 서몽외수 철도주유 럽체 쪽지 참수 로마 초주하섬기 당라 섭수루카기 루미타냠토 냠시에 단위 년집 댐비 양등 예수 강용수표 송종타 도수티 균투 규주 토치 아르샹키 예시카기 타교 조준바 갸하섬기 원튠 체지 두루타 비츠미니 덤규 목튠타 세주 덤규 럽디 종지타 파티치 체디 Sunyam Dembe, Bichun Shiri Tune, Samlu Chepsi Lopsu, Sunyam Tube, Lopsi Dumbata, Kakui Jinki, Tokji, Tamila, Dini, Dungu, Tida, Tongrata, Lopche Rawa, Tongsip Jesu, Gishin Yu, Alasha, Dungu Tida Boyi, Bujan Shunba, Wang Chunki, Mawon Bar, Lansu, Samlu Chepsi Ki, Lopsu Su Yubata, Nuba Yuba Jesu, Gun Tubi Di, Miji Kaki, Mangso Nyamam Tanki, Sashi Sabati Dingto, Nyamdu Nyamjungta, Nyamju, Nyamju Yongwar Cheguyi, Si Jebashi. Xiamle, Chongqing Fulinki, Yubab Tandunye, Kendian Tule Dob Chirdangwe Gorse Rona. Yarni, Dogbe Tuisu, Chongqing Fulintu, Nyuwa Sumki, Gujim Darwe, Qingze Tole Nui Chichab Yula. Kalung Chuduya, Digar Yubbe, Mixi Chishimki Kendu. Qiu Changki, Lakshi So Kangtu Gugub, Sargwebe, Chanlang Tanjedi, Qingze Tole Rojosu, Guntu Tungyu Yubata. Dike minamle ngo che nyewe kumsi yu. Wana ji qiru huli nye zeki geja qiru tu qiu jing xian le kedu pabu yinam si qi bishi. Huli qiu nye zhe tule pike dine ki zhurin xunba huang shou lin ki. So kang ki so be xingam zikab sartu qian ne so zhe le su dangwa ta le qiu qiru dangwe. Chom re ga su to bishi ji ngo zhu qi bishi. Huli nye zhe ti lo gyal hak zam kong ki lak si so kang ne go zu xing. Taja tuyle ki ji tuynze rintangor tungchur gyata chukchur rinwale geyu. Tuynki gyaki tungju ti rigdur rinbola dinyu. Furin nye tse chokbe le su genche. Jag ping le le shungne lo sumchu songa songshin. Kwanki sanay tige nye tse tuynle gangye ki nye su luba. Mi ki tong yongwa di nye tse soje tuynu xienba ta tuynze ki ri gyangba yinba. Lakshi so kanki guba zengsi yinba je ri. Tongmar so le jen le chokdur chikyu ti ri. Tenga soja nyingbe, lorshi, dun, songge tuengi chigi yu bata. Taja chokbe renggui jengki, korka ni nyingji le dun gege tuengi chigi yu. Chongda nyingbe, sergyur ta, gyungdo yungtop chezi si ni gane le zhue tu bata, namyang sunshu sungzin tupji. Zhao pingki, nyongchor samme guo ne zhue bishi. Gyungdo ti ni, kile ka jigi, gorga le gewa zamma se. Tiwe gya, nye tse tuenle shibu, rinpur chepa shikshi. Ming er, Fu Ling Tu, Mu Chi Shi Ju Shi Sung Ki, Qing Zhe Tang Qian Dian Jin Ki, Jiang Duo Yu Zhe, Kuo Zhui Dian Shi Zhu Ni, Ji Du Yu Zhi Ki, Sa Kong Jin Ki, Gui Ba Mun Yu Chung Yu. Ti Xi Rim Sung Gao Dong Tuo Dam Lam Sui Sung Ni, Miu Zhu Ni Mo Xing Le Yu Zhe, Ji Du Niu Zhu Che Yu Qia Dian Dang Wa Ta. Di Zu Gen Ju Guo Tong Chu Sung Ta, Qi Wo Gu Ta Sa Yang A, Tuan Yu Che Ba. Bu Zhe Tuo Ru Ta, Pian Zhe Qi Ru Dong Yu Ti, Cheng Zhi Rin Nu Le Dian Yu. Kedi sui gyun ki, mi tam ni ting rab ki tuan ki lam ti pa ni, lu bu zhong dar yin bar cha xia na. Ming er, Cheng Xi, Rim Zhu ni, la so dop dian tu dong wa ti shi. Ta jia la to ka ba le, zu miu che ba zam ki, ngo che chong tu ji. Nye che tuan le, jue ni je be, qing zhe te di zu, tu zang zhang qian fun ki, dap di bu yin be, miong chor se mu chung yu. Cheng Xi, gyab di su, chu yong ki, sa jie tu dun zheng si gyun che mi bar, sa ji qi xin yu. Lo le ki tu zi lima ta, le nun so zhe guo zham ki, lang kor chi li ka xie par, che zhi ne yu ba di, che nying shui tu yu ba ta, xing ba nam gyan, ga le ka ne, tang chi ki yu. Huang xiao lin ki, nye che tu le ki, rin nu le di ki dip zu ta, le nun, qi zong, tuo dam, xiep shi jie le tuo dam chi ki yu, ji zhi yu. Ming ye par, fu lin qi su, che dip xing ba chi ni zham ki, lak to ka bar gu ne, che dip tu ba chung yu la. Jilu ni dong gya mi nishu zang an lor qin zhe tao yin an tuen nan bie tuen ki ken gya jok tse gya zhe gichu le gye xing. Pyo sung chok bie chang si di gyo le di ti wei tu gu chang tu dang yu. Cheng zi rin lu jian le dian ne tuen ki gya su tan. Bu li pian par jie chong xing, ming er chong jin chong dir ki xing le ki tuen le di chu tan. Ma wang bie xing zhe nishu dun yu. Lu rup gye ju nan gi bie na xuan huo yo yi tu yun xing bor nye tse ki so zhe le xing zhu qi gin yu. Kwan ki chou ji ni, cai yang bei nye che ta, zhuo xin xiao xie suo, xin zhu sa bi che di. Sui gun ki, ru ju ting rup ki, zhe ju nan bie, nang ji bie suo zhe ki, leng bu cui xip che ba ta. Chou xian xin ni, gi chu chor che gan ba ta, zhe gu ju ba, mei na si wa suo, le chi qi gin yu. Hou yu yi, gu wa ka zui qin yang, za wa tor mi shung la. La zhe mi rup ka zui ji gya, tong me chou wa ti, la.

ne tenpa ta. Mo yi na re chungma ne tingab re chungma kwa de mo la rangju le pato ba shi. Dere mo yi nyin shi pen tobi du shi shar yung sir shiglub jia shin do. Rangju di na kangbe jengmen sen do ju xia ba shi. Gunga namshi shin do changar chiw du shi la mo yi tukba gui gui sam de rangju gambu de jang se ne mar lang chi tukba gui zi jeb shi. Rangju gambu tsu chup chi gup rangju gambu gezi xiepar. Mo la mo la, nga ma zo da, nye mo rang la chin le che cho, chi xiep zhi. Mo we, rang do le rangju gambu xi ki, nga la chin le kan zhe che di che kwe sam chung, zi gezi chi pe. Rangju gambu, mo rang la kan kwe ba nam nye chup cho, chi xiep zhi. Mo we, wo na nga la ya zan pa to bu chi kwa yu, zi zhi lo pe. Rangju gambu tima ta gu xir tun. Rangju gambu zamba ta se chokor shi nang du chindi. Guma yungu dugo. Ji ge gyo bie. Zamba ta gen shi da chu di go chir chub shi. Di che rangju gambu zamba tu bu ji kher yung di mo wi sar lo yung. Mo wi kong cham tu lip ji do le rangju gambu. Mo la mo la go chi nang da. Si lup bie. Mo wi sambar. Kedi rinju kambi zamba kere mebi ina tong gui samdi lakwa jili ya gyubba kere lakwa jili ya tewa para khan kete kane. Dole rinju kambo ashi igu nane zui sho ji len dapshi. Rinju kambi mo la nga tarpa ina le zamba tawa mindu sidi zamba mo we kwe sirke singne debye. Rinju kambi ngone chane zamba kere yueba tongdi lakwe nangi tewa ta gyubwa ti kujyo do xiaq di xine gochiwa shi. Yang nyin shi mowe dole rinju kambo ro. Ta ina nali ya xia mindu bie rangi xia tabshi chegu ri. Ji lakbar rinju kambi semjie xie tongsar chindi. Guma yunga du, guma yunga du go. Ji ge gyo bie xieba xie di chue chimba shi. Dole rinju kambi xia xilin ji kher ni mowe sar lo yung. Kongcham to lebe ji. Mo la mo la, ko che nang dang. Si le bie. Mo yung ngar xin lakwa ji li ya gyubba nyara. Lakwa ji li ya tewa para khan che te khan he. To le rinju gambo e si gu ne zui sho. Si le bie si. Rinju gambo. Mo la mo la, nga tarpa ina le xa tawa mindu. Si le bie. Mo we sirge sing ni tadu xa yu ba tong te kalir go che wa si. Tien zhe si jie di mo la yi na kan kui cang ma do le ren ju gan biu qir yong wei. Mo wei cuo yi na li ni ri xin yak du qin bu shi. Nin xi yi na yu di jie biu mo la do le ren ju gan bu si wa xi yu ba di gu ca bu yu ba xi di. Jie biu ta jib dang du. Do le ren ju gan biu jie biu le yu gu war xio. Di gu tup su na ye xi qi ga zhu yu ta gu ma du ba yi na mo ta do le ren ju gan bu sun ju qi ju yin xi kui yu ba shi. Tajib di mowe ha kubi ji zemze qimbu qiwa ta dole rinju gambo ro. Azi ta kanze qigo re, sir chunmen qib shi. Rinju gambo, mo la rang zemze qigo ma re, nga le ya tabshi sangbu shi yu, ji xib shi. Yebi po rang nandu da dosar da da, ki dosar ki da, xiomar bar cho cho, yobu nam dang cho cho ki chari angsar jini deyib shi. Ninshi ki cemo ro, Dole rinju gambu yebi pochang ki yegui asin sinne zuidi da dosar pachu da, ki dosar da da, shomar nangdu chulu, yogbu nam nye duzar gocha pinzu tam. Dene rinju gambu yebi simchu nangdu zuidi yebu dan zuimu ni ki nyangui chamdu de. Layu ni gabri yebi kaya nangdu nyawa ta, gabri zuimi kaya nangdu nyegi yubashi. Tengxi yebi kaya nangni duyandi zuimi lakdu zhugub Rinju gambu lakwa sebe layu di dole rinju gambu ro toba shi. Dole rinju gambu lamsen pochang ki jiegui qir tuan di. Wai, jiebi layu nga la tab chung. Si gie jo be, yogbu nam ni le se di yal langib jiegi gocha qil ya tam yu dub lamsen lang mi duba ta. Xioma paro zhu di zamba xioma ra para mi duba. Qi tung di zamba pachu yin ba ta, da xioma zhu di qir ri. Yebi dole rinju gambu ge tu zhe zuimo ya. Zuimo zhibuji, le yu kabar yu nam, xie zhigib. Zuimi, kibu zhibuji, le yu nga ma zhung, xie lian dabashi.
도레 렌주 간베 예베 르유쿠 토바르디

singanam so gunkum sa ngana so ngarkyu si mi ri yang yen si pe ri zeli zen na chen song chong so ngani thing di le zen ki zo gong bo ge chu hi tirin ki le zen na li ya kwe me mo tu ti leng ge so sa tu pe se nge mo si pe nang ki nang si ka chu bu ti nge bi su gu hi tirin ki le zen na li ya kwe me leng ge so gyu ku mi zhu we song xie ka jiao song che ji xu hi